ang nga di nga not nang kasan patuat kaya no buang nga ragi nyara kuno na makiraba sampa di nga no ang kuno alam sam puyo ang inay mga day karo ang mga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada tekak lanya rumah peranama bulan pegak hari Lasunga nga kai ang basami ngorni ikan padi sunga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci halu debai nga pulai nga kejementang rumah panjai yang panjai ngelang lili alurang tetuai nyeduduk barimai panyalai ranyai balang pegah gigi